dama. Bibia omu bisa traffic ne chia. Yemechi yo bibia me doji afa. Enyo mno so. Diye de ben eko. Training stories. Eni filis inina. Esu mi sadiswa. Mesu siyama. Nemu menkanchu bia o. Ebeko konsa diya yemia. Jesse

0: Bibia wo mu
1: bi se traffic ne chia.
0: Ye be chio bibia be dodge afa.
1: Enyo mu so.
0: Bi e be be na ko.
1: Funny stories and feelings in na.
0: Esu mi sadiso.
1: Me sia ma.
0: Nemu me kan chio bia wo.
1: E be ko concert dia ye mia.
0: Jesa bi